ekolo anya de lota ifa buna welu mbido ge ngeli njedebe ifa buna gade nayi kai welo kugwe na nchekube okugwe na nchekube gaso ayi.